0: Ibero. Disfruta del juego.
1: Radio Éxito. Radio Éxito Bolivia.
2: Tajinirú y Atiauna Campi. Huakishkiriru y Atjatap Jañasa. Ucataqueja.
3: Éxito satelital Aymara Huakichavi Mpeu Zapa Alwa Jantati Chikait Aziptana. Ukumate by tap attacker a hilkulakanaka, kurunakan when a campi chicken casin yet you want to come at Hama. Utkau tokinakaro, hilkulakanak when a campi serent casina puna set oxetanisha, when a campi chick at a puno serent takaraki. Lukama chicken casin, utkawinakan kurhamas neka mart up karektan and yosert zip karektanisha, yakibanaka kuna irnakawina karsarentanyani. Yakibana kastias siya titakta sa sinasab karak siya ni Chaka yuk sarnak tirak siya tuksats sab karak suwito kinakan sti yas walira kiyo niyas kamat ab karak kunach kinak aptap tao inakam pilya may siya kipak niyaw tuksup siya kipas di hanila karak siya yakibana kak kun siwara nak sab tap niyani sab karak ni siya yakibana kak hanila kik chukama kiwa kuru nakan ka chikant ayab karak ki hilkulya kana kasito kinakan sa may may chikana ka manakam kumata way tap kasina. Aurichasti, serant takipuno hil kulakana, comana campi, waitap casina, utkamau tokena cana, y cat asisaponani chamana campi chicant casina. Aurichaja, curuna.